si tabatong yan lo yuma na tangal lo mo allo wa ilalang nga simitaw wari masigi ka apagi natake bu mo pagke bu na masimitaw wari masigi ka

hatuba ero dudua alang rekisa tranta amma jahatuba na mente mohatte kampa dongko kibongo ngari dalle kanna tuanta na alle tommi tuanta bongo ngari dalle kanna tuanta na panai miri bidala kana iale pana apari sallang iya na pare lagu ke lumang kasaraka iya ni kanaya cat di pokok hatu bama karua ya iya sen na pare lagu ke lon niare ngati.

ko kusare baragga kanapia ampare ko tau salamat trilino riahera bajik ko mangi ambuyay awal lipatang puluwa na i

moncho nga batu'y na ay achini mi balas si batu si papa bintin na namang imo narapi kam ikaray na awan iya abdur ka dinijay lahiya sambayang nandama mo tuan taat tayang iribo ko nalipagya parisalam ni na chini ni tuan tanaka na mo assalamu alaikum hoyo yusufu panukunjungi nuniya maerin agenaka namo tuan tawa alaikumussalam ikatte mintu karain kukunjungi ero kakiata irilino riahera nagisare barakatta

tua maerikatte apa jinana kana mo she Abdul Qadir Jailani o Yusuf baji mi amantam mako naku parek ko anatrili nori ahira namantam mo tuan tanarapi ki awat tu mangariwi nakana mo syaidina Abdul Qadir Jailani o Yusuf mangange mako angal leje ne sambayan rikulang ana pikiri mi tuan ta angka na kere mai ku tading kulang katai nak kucini kulang na anjo tuan talo.

rasitang ayaan sa luna. Nanapain lakmatan na nakakuwasan na alakaala niya mukulan ridalikan na mawajidudu pare-pare na. Macin

kana nga na ko sa reko pepek ko. Apagina na ko chika mo po le suwali na nasari ang tao tuwaya. Nabuta po bali mo ni sare mi pepe pritao tuwaya. Namaliyam mo mangeri empuan na.

yusupu ang abay na sangke rastirupan no nabu tamang nakana mo.

Mandrong gurun na alemian, tutuno yuku nunumangi ang katukang. Nakana mo pole androng gurun na oyu supupun na anya drinko tinro risubua asam bayan subu nuero asali. Sarat kami pakatam matan nupun nale bak monoruntun takak bere nupailak mi matan nu nara.

takka lupa kira kira si Jan Salona. Taena na semma tumatu na punna na painla matan na takka lupa ina punna mangangamin tengamem poisen tapas koro ang kalupa ikalena. Niat todo nairate ambang kena irawang ngangulun na papisa ringin na niya kikira kira patampulo antu.

Tumpo na ang CPK, aya na tuwanta. Dahil na mo nagkanaka na tapas ko rogi nagkatan na napakabagit pandalekan na rinagbiya na ribokuan na mayay.

Bodina. Namaskiyo motuan tangka na ya Rasulullahi ero maammalian rilino nakana mo na biya bayi mitongkok minaraka ng patong minapailang na tuanta na palapoporok mo rin na biya apayinanaka na tuanta oke nang ikaw ma

nalam masa morik ngalim bu busang ebong gaya kae na napi na cini nakiot la bumotu anta angka nakialle akaraing

Nabiya in ruang ngare pin talung ngare gina manlang ere mosa ratuan ta angka na yo yusupu paila mi matan nunam milla mo tuan tatae na mi nabiya na jini

mo nga nga arap ko yawi ko nakana mo tuwan kayawi nakana mo pa kami na timo nga nga tamat kule ay kusung kekale babtat tongko mi pagi nama bo ko mo tuwan tanana patili soropan nanatatili mo kapaya si utung utung imitaw wa ilalandri.

tuan ta se Yusufu nakana iyo bayi minai mammo tuan ta leba kias sambayang ngapau pau mi tuan ta landri ni kuta nan nasanggen nanacini kasiagaan nalang ngere kasikam marigau kari suruga kamaya bone na suruga Nisare kasalamatkan nisare te ne pamai suruga ni pauang ngasin sangge na cini kana ranu ngasin mo sangkin na boni na masigi ka talangiri na kanan na tuan talipa na pauan tong isin sangkin na rupa gaul.

na siyagaan na pagpisangkanga. Katain ako di kam manahirika agin na narakaan temaniya kam mapun na natabakisya sa nanara kapatisip na nasa ating.

Nakana mo si Emasu o Yusupu iyami an me kukunyungi maheri kau ero ka akuta nan toyeng toyeng. Nakana mo tuwanta o si Emasu nasaba ala taala siya gambaraka enabiya akuta nam matobarang kamay apana nakamasyang kian la taala. Nakulle kubali pakutat nan nunakana mo si Emasu. Oh Yusupu ante kamma panyetre annu ri alla taala nanu kana kalennu tu manyetre an kotto jento jeng nakana mo tuanta o se masu punna antunu pakuta nang nga pilang eri baji ki anjo naku kana kaleng ku manyetre anga trikara eng ku anne kamma kamma inakke ampase re ruaya naku pabali ruaya naku pammentengi alla na ruaya kamma minyo pangisengku nanika na tumanyentre anto jento jeng anne kamma nulang erikisem nalang erikise masut apua limituanta sujuk mise masut nanata galak diman na tuanta nanaka na akuta nangapole ante kamma pangasin tarian la taala anne kamma kamma nanika na tumanyentre anto jento jeng naka